ang ika uyak kanik apumilyo ijomik iloh tiyoto amamik ilipaw tiyo kasing milikulaklo anama ako tita at adama ang mutanita uksuani uksuklo at ang mutikaro isa ko ito pani sa may namikara ako nga tako ay nagigigit ang kaksimo sa kura paglumaro at ako nila may uman na Tu te as donné